0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanah mo sato na no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terebati.
0: Eh, tunggang bak ku terebati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo sati ya kono kot. Muna liat, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku pono te. Kaki ku guyu-guyu pono loi. Tonggon. Bunuh ku nogo ga motor te
1: bukan ni aku soto e mo gi soto e kada di dingan ku ni ni ni ha so lo pai le gagala yen dua kuati ke nang dope ido de ino ni nang tonggon panu e pani ngap push kati push kani nyuyu kani bojang po te ido ku tolu ku sebenar le ne mo ga sa munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog apo nai te ba ku kristen ku gi pake do ku berani na mo ma me nah tak bo os lagi ya iti te do li aku na. Coti apa sih nasi adikku? Itu kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor lemabuk bahaya.